He tātai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātai. Ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere. Haere atu rā ngā mate o te wā. Haere atu rā ngā mate o te wiki. O te marama o te tau nei e haere. Haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono. Tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe. E oki oki.